Come on.

0: FM.
1: FM.
0: Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.

0: exciting!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, kang vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon, gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kagpagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin, easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Assist the pain.
4: Ako si Sara sa aking kitiba ni Nililo. Sa ako call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibaligay ko siya kung siyang assist the pain. Pero si Dasi, hindi na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest Leading Pharmacy today.
2: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading Pharmacies.
3: Visio Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
7: Si Michelle Nagel.

0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: X FM 103.9.

0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world. Mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel Sangtakuli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
3: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaas.
5: Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Assist the pain.
6: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
4: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
7: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
7: Sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: Super exciting!
1: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
2: Ibilis sa mga buki ka.
1: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
4: X FM 103.9.

0: Mga katupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas sa System Pain para dire-diretso ang training.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako po, si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
2: System pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Pagpili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: Katupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlon, i-refill. Ayun, bukong nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Visio Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibilis.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: Exciting, bro!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Pagpili sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: namin na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Permigid ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalgay na ito sa akong sang Sister Pain.
7: Nagsita, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako pala si Wilsimi Hepielago na taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa.

0: deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Sister Pain. Ako si

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako sa Redel. Among kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rheuma. At magaling na yung paa ko. Hindi na sumasakit.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax sa akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Moneline Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili.

0: Sister Pain. Hanggang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: Fast Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako po, si Normie Briones. Patanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ko akong mga sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
4: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Sister Pain, isa ka-office manager. Tamo na ako ng dilawan na kape na imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako pala si Wilsimi Hepielago ng taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape, pero sige aslum sa nga konsyon, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang.
8: Tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Sigarin mo sa ka-service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang aking ikot.
9: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Whisper.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kundi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy boosters

0: Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Fisionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlon, i-refill. Ayun, bukol nga sa puwitan ko mga piso. Siguro, kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
1: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pinwing kapalawala sa mood, nagamantag kapalawala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon, plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga tribe. Side sa akit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, daso ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Visio Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
7: Si Michelle Legal.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang epekto?
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Soma. Isa ka sa dyan din, kadaga.

0: Toyota tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kapampapaskog sa atong natunan. Pampagkara sang uto. Kagpampay proves atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauties.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-System Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-System Pain.
2: Hanggang pain.
4: Fast and safe.
2: System Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkapag ka na, nalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: Tupa. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya is 3 piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
9: Sa aking call center agent.
8: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibalgay niya ito siya kung saan.
8: Sister the Pain.
9: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang nawong.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ibigay sa mga butika.
11: XFM 103.9.

0: Exciting, bro!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mabilbilin nga ba? So masakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, Irfil, ayong buko nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon by Santon, gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kagpagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin, easy. Sa bulig, sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
5: Sa aking

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Whisper.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Visio Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkapikin.

0: Herbal Capsule.
1: Marlon, Irtil. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kituta ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibaligay-tag ko sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
5: Santon Gold Coffee

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
6: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlad na akong trini, hindi ka maligawan ang sakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas sa System Pain para diri-diritso ang trini.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tirawan na kape. Wala imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: FM.
2: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki ang tulong sa naramdaman ko na arthritis at yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, asdob sa nga konsyon. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Sigari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: XFM.
13: FM.
14: 96.7.
15: Yesterday's hits.
13: XFM.
12: FM.

0: XFM.
1: FM.
0: 96.7.
2: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM. X. FM.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako po si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din.

0: ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: XFM.
1: FM. X.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibaligay pagkos sa akong sang Sister Pain. Nagasita, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na work.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga
9: XFM.
10: XFM.
11: Yesterday's hits.
9: XFM.
10: XFM.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: Relax. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: XFM.
1: FM.
0: 67.
2: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
3: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus. Kung hindi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw, ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sa'y sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamu.

0: FM. X.
1: XFM.
0: FM.
1: 67.
2: Yesterday's hits.
0: X.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako pala si Wilsimi Hepielago nga taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibilis.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buti ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabel Villanueva, sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus, nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus, gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara, sa aking kitipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig ay pagkos ako sa Sister Pain. Nalasigda, sige na madulang pagsakit sa
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na
6: warm. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Makariya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
11: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
13: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto? ito?
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
14: Ibilis sa mga buki ka.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Ansang Sumag. Isa kang studyante. Kada gabi, upo.

0: Center. Mga balita nga una mo babalak. Tribo nga Babayan Express. Balita. Labas. Kag-exclusivo nga nasaga. Pinagi sa ginting kong kapersa. Sang XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
2: XFM Time, alas 6:09 sa aga, mga katroma. Ini ang Express Balita Sunday Edition. Petsa 11 sa bulan sa Oktubre 2026. Ako si Katropa Gensese.
3: Naman si Katropang Wendell Balinares.
2: Yari na mga nagapangunang balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa balita lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Lalaki nga nagpa-cash out lang sa online wallet ang gintiro patay sa isa ka nagamoto sa isa ka nagamotor sa barangay Pahanukoy.
1: XFM News.
3: Nagsaka na sa 20 ang napatay sa kasong dengue sa Negros Occidental.
2: Napulo kadlaw gamang aktibidad sa Maskara Festival na kasugod na sang Biyernes.
1: XFM News.
2: Sa Balita Nasyonal.
0: Express Balita. National News.
2: Department of Justice na alarma sa natukiban nga kapin sa 6 ka milyon gamang Pinoy, kamang Pinoy na gagamit galis ang peke nga PWD IDs.
3: Ombudsman, nagapaandam sa mga empleyado sa gobyerno nga nagagamit sang gatong sang gobyerno sa ilang personal nga salakyan.
1: XFM News.
2: Sa Balita International.
0: Express Balita International News.
2: Mabaskog kapag lupok sa pilaka naval mines na tukiban sa Strait of Hormuz.
0: Express Balita.
2: Sa ito na balita sa sports.
0: Express Balita. Sports.
2: Kay Soto, liwat nga nagpanguna sa Japan League.
3: Sa ito naman yung balita sa showbiz, mga katropa, Chris Aquino, ginbuyagyag ko nga ang siya ang nagpalayo sa spotlight sa showbiz.
1: XFM News.
2: Kag sa ito nga, espesyal balita, mga katropa, kilalahon nato ng lalaking may pinakataas nga mohawk spikes ang buhok.
1: XFM News.
2: Katropa, aton nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga nagapanguna nga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Santon Plus Coffee Mix. Ini ang mga produkto nga makabulig sa inyong ikaing lawas kaya ni magbisita sa aton nga Yes to Health store.
1: XFM News.
2: Ang kaundaan sa aton balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Patay ang isang lalaki matapos ininga ang gintiro sa wala makilala nga persona nga nagsakay sa motor sa Purok, Mabinuligon, Barangay Panukoy, Siyudad sa Bacolod kagahon sa Oktubre 9. Ang biktima, ginkilala kay Teddy Boy Belaong, 37 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Sa ito kay Police Lieutenant Patrick Police Colonel Police Lieutenant Patrick Paul Lacandula, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 8, wala masaming nagagawa ang biktima sa ilang balay. Apang antes matabong insidente, si Belaong ang ginapatihan nga nagwa agud nga magpa-cash out sa kwarta sa iyang online wallet. Dugang pa ni Lacandula, may naglabay nga nakamotor sa lugar kag mayaran sa isa ka persona nga sakay. Kagilayon siningagin palapitan ng biktima kagintiro sa makapila ka beses. Pagkatapos ang krimen, ginalantaw pa sang suspect ang biktima kung kagsang nakumpirma nga ini ang patay na, ilayon nga nagpalagyo padulong sa wala matumod nga direksyon. Sandig sa mga nakakita sang insidente, ang suspect ang mayara sang suksok nga raincoat nga nagaduwag sa green kag mayara sa helmet. Sa karon nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan ang sa motibo sa krimen.
1: XFM News.
3: Arrestado ang ginakabig nga high value individual sa bypass operation sa kapulisan sa Porokagaykay, Barangay 2, siyudad sang Bacolod. Na-recover sa operasyon ang kapinsa sa 60 kagramos ang ginapatihan nga Shabu nga nagabalor sang 408,000 pesos sa base sa standard drug price. Ang suspect gikilala sa kay Minardo Boy Batiliano, 53 anyos, kasado kag residente sang nasambit nga lugar. Sa karon at large naman ang isa ka suspect nga gikilala sa kay Lester Villanas, 37 anyos ang edad, matapos hindi ang nakapalagyo sa operasyon sang kapulisan. Si Villanas, residente sang Sinunok, Sinakaban, Misamis Occidental, pero temporaryo nga nagapuyo sa Porokagaykay, Barangay 2, siyudad sang Bacolod. Na-recover sa bypass ang 7 ka mga sachets ang ginapatihan nga Shabu. Dala na ang bypass item, isa ka putos ang plastic bag ang ginapatihan Shabu, isa ka libo nga bypass money, isa ka armas lutang nga may 2 ka bala, kag iban pa nga mga non-drug items.
1: XFM News.
2: Patay ang isa ka lalaki matapos ini ang gintiro sa sulod sa giyang balay sa Purok Zone 3, Barangay Concepcion, siyudad sa Talisay, aga sa Oktubre 9. Ang biktima ginkilala sa kay Jose Miguel Huarte, legal ang edad. Sabta ka suspect ginkilala kay Homero Besa, 50 anyos, lunsay mga residente sa Rasambit nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr., ang Chief of Police ng Talisay City PNP, kinaligar nga ginsulod sa suspect ang balay sa biktima, agod nga managod bangod, ginpahit sining nga may aras ang nagalaot sa iya. Dugang pa ni Trono, ginaligar nga ang biktima posible nga nagpamalibad, tubtubong ini ang gintiro sa suspect gamit ang sulpak, kagnago ang iyang atyan nga nagresulta sa kamatayon. Gilain man nga ginrespondihan sa kapulisan ng balay sa biktima, kag nakita nga aras sa sulod sa kwarto ang suspect kag ang sang kwarto ang suspect kag ini ang natigayon nga maaresto. Kinpayag sang hepe sa hepe nga nakuha sa lugar sang insidente ang duha ka mga basiyo sang 12 gauge shotgun kag nagagawas investigasyon ng biktima ang mayara sang balatingan nga diabetes. Kag sa karon ni paidalom sa drug test ang suspect kag ini ang magapangatubang sang kasong murder.
3: Reckless driving kag driving under the influence of intoxicating liquor ang ginalantaw nga naging rason sa nagluntad nga aksidente kagina sang kagahon takna alas 12:45 sa tubang sang Sea Oil, Barangay Sumag, dalan sang Araneta. Nabungguan ang isa ka pickup nga ginadala ni Rante Balauro, 33 anyos, kag miyembro sa Philippine Coast Guard kag residente sang Coast Guard Substation Larina. Si Kihor, ang tricycle nga ginamaniho ni Rogelio Villagracia, tumandok sa Purok San Benito, Sumaga. Sunod sa report sa kapulisan, ginausoy sang pick-up ang dalan sa Araneta sa inner lane. Sang ini kag nakalabot ini sa tubang sang gasolinahan, wala nang hindi nakita ang tricycle bangod sa matudo nga ulan. Matapos nga mabungguan ang tricycle, nakabunggo man ini sa likuran sang isa ka traditional nga salakyan. Bangod sa sunod-sunod yung pagkabunggo, nagagom sang patal nga injury sa ulo kag iban pa nga bahin sang iyang alawas ang nagadala sang tricycle kag gindeklarar sang basro nga wala na ini sang kabuhi. Gilayon man gagindala sa South Bacolod General Hospital ang tag-iya sang pick-up para sa insakto nga pagbulong. Sa karon yara na sa kustorya sa Police Station 9 ang driver sang pick-up nga ginahulat pa kung mag-aareglo ang pamilya sang biktima o kung magpasaka sang kaso. Posible man nga magatubang sa reckless imprudence resulting to homicide with serious physical injuries and damage to property ang suspect.
1: XFM News.
2: Nagsaka na sa 20 ang nagkalamatay sa kaso ng dengue sa Negros Occidental. Inipayag ni Dr. Yisha Hugnatan sa Provincial Health Office. Ang syudad sa Cadiz ang may pinakamadamong fatalities bangod sa 5 ka mga nagkalamatay. Sunod sa ila ang La Carlota City, Bago City, Cagsilay City. Sa unang 8 nga napatay, 4 na diri ang nakumpirmado nga kaso sa dengue. Pero ang 4 ang hindi matumod nga dengue bangod mahimo may iban pang komplikasyon. Kani ang Provincial Health Office nagahinyo sa mga local government units nga may record sang napatay nga maghimo sang dengue death that's the review. Agud nga maibaluan kon bala kasugid sang manas ang makamamatay nga lamok. Dugang ni hugnatan nga kalabanan sa mga nagakapatay amo ang ulihin nga ginakonsulta sa doktor kagang iban ginapatsyag ang pasyente. Pagi sa dengue death reviews ang tag sa municipal kag city health offices mapos ang pagtukib sang cost of dengue kag madaliman nga madaliman sa mga barangay health workers ang responde sa karon gahatag sang herbicide ang PHO sa mga banwang nagakinahanglan pero nagapanguna nga ginahinyo sang provincial health office ang disiplina sang force ini ang pagtukib sa mga balayan sang mga lamok nga nagadala sang dengue fever.
3: Ginpangabay sa Bacolod City Government ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contiesa nga ipresentar sa publiko ang mga dokumento nga may kaantanan sa rehabilitasyon sang Bacolod Public Plaza kag BCGC Fountain agud masiguro ang transparency sa proyekto. Sunod sa pahayag ni Mayor Greg Gasataya, ginhiwat ang nasambit nga pagsinapol tinalikdang nga Oktubre 9. Ginpangabay man sa Tiesa nga ipakita sa isa ka public meeting ang mga dokumento lakip ang program of works kag bill of quantities agot mapresentar sa mga stakeholder kag pumuluyo. Ginakompirmar man nga nagpasugot ang Tiesa nga ibalik sa Ila Gasto ang original nga greenery kag iconic checkered flooring sa plaza nga naapektuhan sa rehabilitasyon. Sunod sa Tiesa nalakip na ini sa contingency sa proyekto kag ginpathag na sa Ila contractor nga dapat ipasag o nipasag diwat ang tanan nga parte sa plaza nga naapektuhan sa construction work. Samtang ginpahayag naman sa syudad nga hindi nila pagbatunon ang pag-turnover sa proyekto tubtub hindi matapos sing husto ang tanan nga obra kag masiguro nga nasunod ang nagakaigo nga mga kinahanglanon.
1: XFM News.
2: Ginakabalaka sa Bacolod City Government ang posibleng epekto sang landfill sa syudad sa masunod nga 30 katuig kung magapadayon ang gawi subog sa mga pumuluyo sa paghaboy sa basura kag wala sang epektibo nga waste diversion efforts. Ini ang isa sa mga punto ang ginpresentar sa CCIP Gores Velayo ukod SGV and Company. Sa initial presentation sa ilang waste analysis characterization study o kung WACS sa Bacolod Sanitary Landfill sa giniwat ka pagtipon sa Solid Waste Management Board sa Miyerkules, Oktubre 7. Sunod kay City Administrator Attorney Mark Stephen Mayo, gintuyo sa pagtipon nga makakuha sa feedback, inputs kag rekomendasyon alin sa mga miyembro sa board parte sa inisyal nga resulta sa pagtuon. Ginpatagman sa SGV ang subong nga kaimtangan sa landfill ang methodology na gingamit sa WACS ang ilang mga projection kag mga rekomendasyon para sa pagdumalas ang basura sa syudad. Sunod kay Mayo, importante nga malikawan ang sitwasyon nga kinahanglan pag preparar ang Bacolod sa mga mas damo pang mga propriedad para lamang sa pagpatindog sa landfill. Pangunsin ni kinanglan mapabakod ang waste diversion efforts hagod mabuhinan ang basura nga ginadala sa landfill. Nagsugod ang wax ang Hulyo 2026 kag natapos ini isang sa kag natapos ini nga Oktubre. Ang mga resulta kag recommendation na sini maging importante nga basihan sa pagplano sa mas epektibo nga solid waste management programs sa syudad.
1: XFM News.
3: Ginapanawagan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang publiko kag mga negosyante nga magbinuligay sa pagmaintenar sang katinlo sa palibot kag mga responsable sa paghaboy sang basura samtang nagapadayon ang Baskara Festival 2026. Ini matapos nga nadakpan ang isa ka negosyante sa Maskara sites sa Maskara Festival sites nga illegal nga nagahaboy sang basura. Ginpangabay man ang tanan nga magmaintenar sang batinlo kag mga dalanon, pampubliko nga lugar kag mga pwesto sang baligyaan na gud mapabilin ang maayo kag matinlo nga syudad para sa mga residente kag mga turista nga nagapakigbahin sa selebrasyon.
1: XFM News.
2: Masobra 200 ka local government units ukon LGUs ang ginalauman nga magapakigbahin sa Batang Pinoy 2026 sa Bacolod City sa Disyembre 12 tubtob 18 nga ginapabot nga magalambot sa masobra 16,000 ka mga delegado sa syudad. Suno kay City Administrator, Attorney Mark Steven Mayo, mayarapas ang dugang ng mga LGUs nga nagpahayag sang interes nga magpadala sa ilang atleta. Bangod sinigin panawagan sa syudad ang mga accommodation providers nga wala sang business permit nga magkuha sang special permit tubtub Oktubre 14. Agud mas sigurong legal kag luwas nga pagbaton sa mga atleta kag maligawan ang posible nga mga scam. Suno kay Mayo, magahatag ang syudad sa Philippine Sports sa Philippine Sports Commission sang listahan sa mga accommodation providers nga may nagakaygo nga mga permit. Agud may pambit ini sa mga LGU nga magapakigbahin sa kompetisyon. Ipayag naman ni Mayor Greg Gasataya nga handa ang Bacolod sa pag-host ng sininga sporting event sa Disyembre.
1: XFM News
0: Express.
2: Katropa, ang aton nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa mga very effective, beneficial nga mga produkto sa Yes to Health.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day. Express Balita Headlines. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika. Express Balita.
2: Kaundat sa katon balita national.
0: Express Balita. National News.
2: Inapandam sa Department of Justice o DOJ ang mga individual nga nakakuha sa persons with disability o kung PWD IDs pagi sa pagpanginto ang posible magpangatubang sa criminal liability. Inaigid payag ni Chief State Counsel Dennis Chan samtang nagpabot siya ginisang kaalarma bangod kapin ni 6 milyones ka PWD ID holders ang wala na rehistro sa opisyal nga record. Apang nagpanumdum si Chan sa mga tagiyas ang negosyo nga kontra sa kasuguan ang pagkumpiskar sa mga PWD ID nga ilang ginasuspetsuhan pek nga peke. Pero mahimo nilang ma-verify sa isa ini sa ulihi kag mag-file sang nagakaigo nga mga panumbungon pareho sang pagpalsipikar sa mga public documents estafa kung graft sa 8.5 milyones ka mga individual nga nagagamit sang PWD IDs 2.8 milyones lamang ang narehistro nga nagresulta sa seryoso nga kapirdihan sa ekonomiya hindi lamang sa mga tagiya sa negosyo kundi pati man sa gobyerno sunod sa kay Chan.
1: XFM News.
3: Ginpandaman sa Office of the Ombudsman na ang mga opisyal sa gobyerno batok sa paggamit sa gas allocation sa nga ginatuyo para sa mga salakyan sa gobyerno kag paggamit sa ni para sa mga kogalingon nga mga salakyan. Sunod sa kay Ombudsman Jesus Boying Remulla nga nasambit ang mga tikang ang nagakadapat sa imahe sa gobyerno. Hindi man sunod sa iya pagbaliwalaon sa ahensya ang kaangay ng mga tikang pareho sang pagsiphon sang gatong pag-fuel sa mga salakyan nga hindi ginaparagiyan sa gobyerno subong pa ng pagpalsipikar sa mga resibo magapangatubang sa mabugat nga silot ang sinuman nga opisyal sa gobyerno nga mapamatudaan nga guilty sa amo nga buhat. Ini ang pahayag ni Remulla matapos ginpahalin sa pwesto si Bohol Provincial Board Member Verna May kon si Verna May Bunil matapos bangod sa duha ka counts ng serious honesty.
1: FM News.
2: Yan ako sa Hans sa Taiwan ang China nga nagagamit sa historical revisionism disinformation pagpasilabot sa eleksyon kag economic coercion bilang kabahin sa ilang pagtinguha nga ma-impluensya ng mga demokratiko nga katilingban lakip ng Pilipinas kag Taiwan. Sino kay Ambassador Wallace Minigan Cho tiglawas ang Taipei Economic and Cultural Office o Conteco sa Pilipinas nagpandamini nga nagadamo nga sang nagadamo nga mga geopolitical instability sa rehiyon nga nagasambit sang mga nagadugang nga mga agresibo nga mga aktibidad sang China sa Taiwan Strait, South China Sea kag si West Philippine Sea. Ginakusan man ni Chow ang Beijing nga nagagamit sa ginatawag nga gray zone tactics nga nagalakip sa mga aksyon nga may tuyo nga mag-ipit kag mag-impluensya kag hindi kinanglan nga magdangop sa direkta nga konfrontasyon militar. ang iasininga na pahayag nagabot sa tungasang bagong aligasyon sa pagpanghilabot sa China sa politika sa Pilipinas.
1: XFM News.
3: Ginhinyo sa ICC Registry sa Chamber 3 ang ipathag ang anuman nga pahanugot nga ginahatag sa kay anak Presidente Rodrigo Duterte nga magwa sa korte sa tingon sang iyang pagbista. Suno sa rehistro, ang hinali nga pagdula ni Duterte sa courtroom feed ang mahimo magtugas sang espekulasyon na kag disinformation ilabi na sa tuman nga interes sa mga biktima, apektado nga komunidad kag mga tumalanaw sa Pilipinas sa nasambit nga pagbista. Ginsugestyon sang registry nga ipahathag sa publiko sa unang adlaw ang sang pagbista nga duman nga standing permission na para kay Duterte nga maghalin kag maghatag sang konkreto nga detalye na hanungod sini nahibo man ni Soliton sa pagsugod sang tagsakadlaw sang trial kag ipahibalo sa mga saksi sang abanse. Ginalauman man sang registry ang maid-ed nga mabantayan sang Philippine media ang giho kag kahimtangan ni Duterte ang ikaapat sa karong status conference natala na sa October 13 samtang ang katapusan nga status sang conference ante sang trial lang ipatigayo naman sa maabot nga November 2.
1: XFM News.
2: Katropa, alas 6:29 na sa aga ang aton nga mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang
0: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores. Express Balita.
2: Ang countdown sa ang aton balita international.
1: Express Balita International News.
2: Pila ka mga mabaskog na paglupok ang naguyog sa Northern Strategic Area sa Strait of Hormuz pagkatapos ang pila ka mga oil tanker na nagagi sa nasambit na kadagatan ang naigo sa mga naval mines. Sunod sa report, gikan sa militar, mahimo nga nag-trigger ang barko sa mga tinagong underwater explosive pagi sa paggagi sa wala ginatugutan ng mga maritime corridor. Wala pa nakahatag sa opisyal nga detalye ang mga otoridad sa identity sa mga oil tankers nga apektado, numero sang mga napilasan nga crew members ukon kabugusan nga kalitan nga gintugas sa paglupok sa mga barko. Ang insidente natabo sa tungas ang nagapaday nga inaway sa rehiyon sa dinag seguridad sa Strait of Hormuz nagapabilin nga kritikal para sa pangkalibutanon nga supply sang enerhiya kag transportasyon sang langis.
1: XFM News.
3: Panibagong kaso ang ginapangatubang ni Anay Venezuela President Nicolas Maduro kag asawa sa niya Cecilia Flores. Sunod sa isa ka korte sa New York, ang kaso kasunod siyang pag-torture sa mga Amerikano kag iban pang mga gindakop sa gobyerno sa Venezuela. Ang kada isang ipasakaan sa kaso nga conspiracy to commit torture. Base sa investigasyon sa mga piskal, si Maduro nga naging president sa 2013 nagbando sa paggamit sa torture sa mga nagapamatok sa iya nga pagpamuno. Gipaginiwala sa kampo ni Maduro ang nasambit nga aligasyon apang gipanindugan ni U.S. Attorney Jamie McDonald na ginhimo ini ni Maduro susulod siyang 25 katuig nga pagpamuno.
1: XFM News.
2: Ang aton nga balita international, mga katropa, ang ginadulo sa inyo sa
0: Express Balita, dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag-Vision X Plus. Mabakal sa butika. Express Balita Headlines, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag Vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
2: Katropa ang aton nga mga food supplement ang saray niyo mabakal sa mga butika sa inyo lugar. Sa mga butika nationwide, labi na gid sa mga butika para sa aton nga or sa aton nga mga stores nga namtang sa mga nagkalain-lain nga rehiyon. Diretso sa Bacolod, sa mga barangay 39, Bangga, Lizares, Araneta Street, mga katropa. No? Arang aton nga Yes to Health Store para sa kompleto nga pamalaklon sa mga produkto sang Yes to Health.
1: XFM News.
2: Aton padulungan ang aton balita sa sports.
1: Balita sa sports. Balita sa sports.
2: Sa basketball naman kita subong mga katropa na kung sa diin liwat nga nag-arangkada si Kai Soto pagkatapos sa mabakod ga performance sa double-double performance para pangunahan ang Altiri Chiba sa 97-90 nga pagdaog kontra sa Osaka Evesa sa Japan B League sa Shibagi Arena Japan. Nakarehistro ang aton 7'3" nga Pinoy Cager sa agresibo nga 18 ka mga puntos kag 12 ka mga rebounds kaupod ang 5 ka mga assist para pangunahan ang grupo nga Chiba. So presko pa sa ang Chiba sa 2 ka mga pasunod nga pagkapierdi mga kadroba yani manami ini nga rest back ang nahimo sa ilang grupo ang ilang pagdaog no pagkatapos naka 2-4 nga marka mga katropa ang ini nga grupo day Kai Soto. So nakakuha naman sa ikalima nga pasunod nga pagkapierde ang Osaka amo nahulog sila sa 1-5 nga record no? Nakaupo sa Gilas Pilipinas slotman nga si Kai Soto si Sia Ando nga naka-record man sa 18 ka mga puntos kag 4 ka mga 3 pointers. Alas 6:34 sa aga mga katropa, muning oras namin magtimpla sa inyong Santon Gold Coffee. Hindi ang ato nga kape nga magsustansya, puno sa nutrients mga katropa, nagayo ka na, nagwapa ka pa, nagwapo ka pa. Kay man, mayari ni sang dugang glutathione kag-collagen. Ang ato ng Santong Gold Coffee ang available sa mga butika lapit sa inyong lugar, especially sa ato nga Yes to Health Store.
1: XFM News.
2: Ang latest naman sa showbiz, katropang Wendell.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Mga katropa sa ito naman nga Showbiz Balita sa so, mga Domingo. Nag-open up ako na tinaghatag sang explanation ay nang si Chris Aquino mga katropa. Kung nga siya ang gulpi lang nadula ako na napilitan gali siya mga katropa nga magpalayo sa yang spotlight bilang isa ka artista. Kay mga katropa yagin pahayag nga nakulbaan ang isa ka ti under sa sanginding nga channel mga katropa no kapamilya channel nga gahaan siya sang obra. Nakulbaan gali mga katropa ang mga brands mga mga yabi nga employer for example lang ining
2: nasagot siya sa kontrata
3: kampanya ngagaan siya ubra tungod siya ang nagamasakit siya mismo napilitan nga magpalayo sa iyang kasikatan o kon sa itubang sang camera agod nga tindi na bala agrabyado for example kay ti mga katropa nakulbaan nga ti kung tagaan siya sang acting for example basi gulpi na lang siya magmasakit gulpi na lang siya dumi matabo siya sa set that's why galinga muna nga ti do nadula siya bala mga katropa sa showbiz kag ti mayra man mga opportunity nga nadula bala sa iya mga katropa tungod sini so amo na ginopen up niya nga ti tungod sa amoy na nga chapter sa iya kabuhi mga katropa kung diin niya nagluya siya nagweak siya. Pero ito isubong mga katropa, gani, liwat nga nagabalik si Chris Aquino. No? Okay, tungkol mga katropa, ito isubong makaano ka na yabi, makaubra ka na isubong nga hindi literal nga ma-acting kagid, nga mag-guest kagid nga may program kagid akong aga. Subong nga abi, maka-earn ka na through,
2: endorse
3: ka sa isa ka brand. For example, siya subong, tido, ano siya sa Netflix, no? Ga-endorser siya sa Netflix. Ito mga amula na bala, doko, hindi siya pala mo nakabudlay pareho sang traditional TV ng mga workloads before. Tisubong, nagabalik na si Chris Aquino no, sa mga spotlight. Kati ara na siya gani sa mga pila ka mga brands, mga katropa. Ara na siya, nagabalik na siya, indoors. No? Kati hindi mo nakabudlay, wala mga katropa. Kati subong, digital naman tanan mo, ara na sa social media. So, no need mo na gid nga mag-guest gid dira. Mag-host gid dira sang isa ka program on television or mag-tape gid dira sang pelikula mo. Maka-earn ka na eh, or ara ka gyapon, wala makita ka gyapon through endorsing the products online sa ads sabi sa TV do ka muna bala kagdi makita man mga katropa nga doon nag-ayo-ayo na si Chris Aquino may hari na picture before nga naga ano na nag-circulate online. Niniwang-niwang nagid siya. Niniwang siya kaayo. Grabe siya. Kalapse o kung maputla. Nagid siya bala mga katropa. Ano si Rapse na sa iya. Itong damo-damo. Nagkabit sa iya ng mga dextrose. Mga kung ano-ano na lang. Pero ito mga katropa. Subong makita nga. Nagbalik ang iyang glow. Nagbalik man ang iyang nga lawas. Kaya undan-undan na si Chris Aquino. So tihambal siya. Ang bali nga. Depende ko no. But as of now, padayo ng process ng iyang healing. At the same time, nag-amat-amat siya balik sa spotlight. Aton nga balita sa showbiz mga katropa, ang ginadulongin sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una dira ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids early signs of skin aging plus makapaputi sa aton mga panit sa natural sining ingredients. Sa nabi man gamitan adlaw-adlaw sa bugos nga pamilya kay antibacterial ini mga katropa. Madulag rin germs kag bahaw sa imong lawas with our Santon Plus Herbal Soap. And syempre maisa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic. Ginimpunan pa inisang virgin coconut oil. Gin isa sa isa kahabon sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Thank you, Katropang Wendy. Subong ba hindi pares tuod sa una, no? Nga, kung mag-shoot ka, mabiyahe ka pa sa isa ka venue, sa isa ka lugar, damo sa mga staff, no? As in, damo, subong nga, kaya mo na mag-create ka. Even, no? Inside the comfort of your home, pwede ka damakay mo sa isa ka content. No?
3: Putang ka lang sa isa ka room, pero yung sneons, putang mo lang lights, green background, parang kalaisan mo lang siya, no? Ano mo lang, ma-edit mo lang.
2: So medyo masapos-sapos sa iya. At least, tapos supon pa niya subong, nag-ano nang iyang bata. No? Nagsulod naman sa showbiz. So may kaupod siya kung may nag-amat-amat na manggit siya, mga katropa, makita natin. No, no? Amo lang nagaling to, siyempre, kikabalo man kita nga open book siya, halin pa na sang una, asa sa magmasakit siya, nagagawa sa gyapon kung anong naging natabo sa iya, mga katropa. Teka ron, pero hindi na siguro parehas ang una nga daw damo-damo sa mga ano, hindi takabalo ha. Noong una niya, damo-damo pa, halos siya talaga commercials, halos mga endorsements, may mga artista may anbinga mo na, no? Makita mo doon sila lang naunod permis ang ano, sa mga commercials, no? Basta nagapanguna ka nga niya, nagapanguna ka sa listahan sa mga top celebrities and endorsers sa atong pungsod. Anyway, alas 6:40 sa aga, mga katropa, din naman tayo para sa aton nga balita espesyal. Katropang Wendell, ano-ano nga klase sang buhok ang na-try mo na? Hairstyle.
3: Ang curl.
2: Curl?
3: Color red.
2: Oo, ginakulayan.
3: Oo, copper hair. Ano nang wolf cut, kagi ko. Ano pang boyish nga. Astadil, kagi ko.
2: Kagi ka man nagpang mga undercut, mga muna?
3: Ah, wala ko ka-undercut. Basta yung ganito ko ni nanay, makita ako, ano lang. Ah, muna na.
2: Shaggy.
3: Oo, kagi ko na. Isang pandemic. As in, kalaway galing. Kaya natin hindi, akong buhok, hindi ko galing ang ngayon. Ngayon lang tasig siya maglaba, no?
2: Shaggy man doon, shagilid lang.
3: Shagilid. Kita mo lang doon, shaggy nga, ano? Gin pa ano ko, gito mula katropang Ed. Gin pa salon ko, gin para ipa-straight. Kaya kalaway, hindi ko yan ngayon. Kalaway, gin katropang Ed.
2: Ano? Itong one-sided, paano yan? Daw undercut man, ano? Itong one-sided, arat, ano, sa piyak ng
3: buhok. Oo, Drio, ginanan
2: na lang, Drio. Tapos sa piyak. Pakalbo kagi ka? Semi-kalbo?
3: Wala? Wala. Oh. Pinakakalipot, Drio lang, eh. Mot lang ito, isang pandemic.
2: Okay. Ini, ang isa ito nga, special nga balita, subong nga. Muhok naman niya. Kagi ka ito na, tunggatin dog ang buhok. Ay,
3: hindi ko na guro kaya, guro.
2: Oo, doon sa movie man, nagsigat, no? No, Chris, kaya ka na yun, tumuhok daw, diralaw ba? Daw 18 ba lang? Pero yun yan, daw spike ba lang, gatindog ba lang?
3: Lala, nag-gatindog
2: na. Ining isa kalalakit nga taga Minnesota, United States. No? So, yun muna yung style sa iyong buhok. Itong idugay na iyong buhok, yun patubo yung gido. Tapos, yun muna yung tawag nila nga full mohawk. No? Nakasulot sa Guinness World of Record. Kung sa diin, kabalo ka, ano kataas? Bao, ang katason sa iyong buhok ka muna katakas ako.
3: Ay, ala.
2: Wala niyo? 108.2 centimeters o kung 42.5 inches. No? 42.5 inches, that's almost 5 feet. No, almost 5 feet mga katropa. Ini siya si Joseph Grisamore, no? Nga feeling niya sumong champion siya. No, pagkatapos madugay na niya gintuyin ni mga katropa, may mga temps man siya, no? So nakakuha niya ang ining record way back pa, a few years back pa mga katropa, no? And siling ni Joseph Grisamore na mga isa ka oras mo siya nga mag-set up para makuha niya ang ining mohawk style mga katropa.
3: Hindi mo tangi naman para magtingting.
2: Huwag gani man, no? Ang buta ko.
3: Hindi man nakaya ka gel.
2: Siyempre, hindi kaya sa gel na. No? Aro, actually, upod niya ang iyo wife kag isa ka hair, ano, hair stylist ako na hairdresser, no? So, about an hour ko, no? At least niya mahimuin na, no? Actually, ang first attempt niya sa 2006 pero nag-fail siya, wala siya nag-succeed, no? But then again, nagtingwa siya nga magpa-labaliwat sa buhok sa 2013 hasta sa na-aim niya sa tuig 2020 ang ining kalabaon sa buhok ni Joseph Grisamore. Tampot ako, may naka-break na sa record. Daw ko. Guwapo man, ano?
3: Ayos mo na. Doon, saan ka magpalampit mo lang? Kasi okay. Masuntok ka.
2: Maahaway ka mo ni Tigga. Siguro mo lang nag-iyan na lang yung buho ka mo na, oh. But then anyway, nauna siya mga katropa, ha? Nakuha niya na titulo na full tallest full mohawk no sa Guinness World Records and pwede lang gid niya basta maghimo ka sang isa ka bagay no nga pinasahi kag wala pa nahimo pwede gid na i-submit niyo dayon mga katropa ano pwede ta himoon man para makakuha man ta sang record sa ano sa Guinness may nakagin ano so wala tulog-tulog. Kagi na, no? Kagi naman na itong daw walaga ano?
3: Walaga misok
2: kamata. Basta may kagi na basta itong nakangirit ka lang or how many hours or how many days?
3: Ano yan mo na? Basta mo pa nang imo na.
2: Gani, no? I-try daw.
3: Hindi ka ba ito na lang spiyo sa tuwa mo?
2: Wala pa ako nabatihan. Try tayo nagro ay no as hindi din matik abalaw
3: hindi na lang mabalik ka
2: hindi na magbalik di ba mali na pa sa mga masamang hangin hindi na magbalik bisan di ka mato bisan masugata mong kontra man nakangirit ka lang
3: bisan ka sakit na imutsyan yung irot
2: ka niya nagahibi ka na yan hindi na ko pero nakangirit ka kaya po. Okay, anyway, sila mga katropa. Nag-ligaw-ligaw lang, tina. Katropa, ang aton nga mga balita kag impormasyon nga tipon para sa sininga adlaw sa Domingo sa aton nga balita special Sunday edition ginadulong sa inyo sa mga produkto kaya hindi nyo dapat malitpatan kag dapat nyo tandaan. Especially ang original, katropang Wendell. Ang original nga aton nga Santon Plus Herbal Capsule. Pangitaon yung rig. Pagitao nyo may tatak, yes to health, mga katropa. Magalong ka mo, kay base maano ka mo. You know naman, no? Naglalapta subong ang mga Japex na ginatawaga, no? So, pagitao nyo, Santon Plus, the herbal capsule with malunggay and mangustin extract, mga katropa, no? Inag saranggin makabulig as in sa inyong ikaayong lawas. Available sa mga butika sa inyong lugar, labinigin sa aton, yes to health store. Katropang Wendell, ano naman yung pinag-pangunang produkto sa imo?
3: Yes, sa mga katropa, syempre, ang ato naman, nga premium D3, mga katropa. Nag-inadulong man sa inyo sa ato nga Yes to Health.
2: Yes. Ay, yeah. Alas 6:47 na sa aga, bantay naman si katropang Win Salinas, mga katropa, para sa programa ga Bullseye Sunday Edition. Padamugid nga salamat sa mga nagtutok sa ato. Katropang Wendell, sino nga arasan listahan mo da sa mga nagtutok sa aton nga Facebook Live.
3: Yes, good morning sila diri Sir Randy Santisas. Good morning. Nagapamati sila kuno wa number 1 gid ba. Thank you so much.
2: Thank you.
3: Sa kay Sir Arvi Chris Casiris. Good morning man. Sa kay Jay Hansel Panoncillion. Good morning. Kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning man. Sa ilayan ni Judy Cabrera, Mang Jose, no? Good morning. Mayong aga sa inyo. Kay Tita Daisy dira mayong aga. Kay Tita Salina Traje. Good morning man dira ka nanong Jojo. Nagabiyahe na subong aga pa. Good morning. And of course, ti Happy Mascara kay sugod na sang highlights from October 9 daan yes. to 18 mga katropa. Sugod na mga aktibidad diriya sa sulod sang Bacolod. So ingat-ingat man sa mga nagalagaw-lagaw dira ang magdamo-damo ang tawo bala. Make sure man ang imong nga dala, imong nga kwarta, correct. Wallet, kag cellphone. Pero enjoy lang. Dala man payong kay ga inulan-ulan. Asubong, yan na, para nga iwas hilanat dira nag-enjoy ka. Kagway ka naghilanat after.
2: Yan. Sa mga katropa natin, nga, mga turista, no, taga ibang ka rehiyon, ibang ka mga pungsod, welcome to the City of Smiles. Apo naman yan ito, mga katropa, natipon natin, nga mga balita para sa inyo, sining adlaw sa Domingo sa Express Balita.
1: Express Balita.
2: Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang Gensese.
3: Ako naman si katropang Wendell Balinario.
2: XFM News.
1: XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: XFM 103.9.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay. Mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
8: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
9: Marlon Irtil, ayaw mo.

0: Itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na maabsorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
1: The Secret of Health.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mabilibili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Mrs. Magdalena, antaran talagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa Vitamin D3 na pampapaskog sa atong natunan, pampagkaras ang utok, kagpampa-improve sa atong immunity. May santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Salon.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
4: lalakas
2: at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Visio Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. System

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pagpili
1: sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang hindi epekto sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marlon Irtil, ayong buko nga sa puwitan ko mapisyo siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po gumalimpo. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming maraming salamat sa Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus

0: Sumagot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Philippines ay
1: Department of Agriculture.
2: Kamusta ka?
1: Ayong hapon.
3: 103.9 XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus.

0: Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santong at vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santong gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kagpagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin, easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa akin

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups at loadlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki kong tulong sa naramdaman ko na arthritis at ako yung rayuma. At magaling na yun pa ako. Hindi na sumasakit.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Samson Gold Coffee Mix.
0: Nagkape ka na,
2: lalakas.
0: At gaganda ka pa.
2: Bibili sa mga butika.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Inami ang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, wala ka lang music, magkatapos mukta ko, blah, may harap kayo sa mga balita, blah, so, amin, kayo sa mga DJs, nila, kanjo, blah,
7: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
4: may how, kita, pa?
7: Oo, enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
8: Tingin mo!
7: XFM 103.9.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako po, si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking katutan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Permigid ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibagay na ito sa akong sang
7: Sister Pain.
8: Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Ibigay sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na warm.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibigay sa mga butika.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus.

0: Overbakes. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
3: Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sang tangulit. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangati man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
9: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA

0: natura ng salandigan sang kadatalakayan. Bullseye! Pagtulid sa mga detalye sa isyu kang balita.
1: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasized to become a pandemic.
0: Bullseye!
2: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
3: Pinilwak ako ng bata, tapos may balay ng impapit masa ako. Pero wala
0: man nila kinakatapos. Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki na ito nga tayo para mati. Sunday mga katropa, it's October 11, 2026. Hope na rin naman tayo sa pagpakalagad natin on a Sunday. Sa mga nag-kapi-kapi sa ating mga kulturan nga ara sila pa rin malay, no, nag-apaway pa subong. Kahit Domingo mo, kinanglan nga i-take advantage ng adlaw nga ni. Hindi maglayaw anay sa iban nga ukon sa tupad balay, sa iban nga. Paway anay, subong nga Domingo.
1: Pagpulitika sa pagkasunod ang korapsyon.
0: Relax aray mga katropa. Now, anyway, welcome sa pagpakalagi naton sa aton nga palatuntunan dari sa Bullseye. Ginabi-abi ta mga kulturan ta. Especially sa mga kulturan ta nga subong ga-jogging man bila, no? Sa tagsa ka mga lugar mga katropa. Dari sa syudad sa Bacolod, Kapulupo Wayman, nag-exercise, no? Update kami itong tumalas 9 nga asang aga mga katropa on a beautiful Sunday today. I hope nga mayo ara sa mga kitang sitwasyon katropa ha. Padayon Japon ha. Sa aton yung mga buluhaton, aton obligasyon mga katropa, mga abyan. Mga katropa, isa ka aksidente nagluntad to sa ano ho? Sa aton economic highway. Ay nako, oh mga tricycle gindalasa. Samtang mga katropa, padayon sa Gihapon ang atong pagpanilag sa pila ka mga insidente nga nagluntad sa aton palibot mga katropa. Ini ang pagsaka naman sa presyo sa petrolyo kag pagnubo bulos-bulos lang niya, no? May saka, may nubo. Dason nga mga inadaw, dason nga mga patimbuok pagitli. O ita kabalo, base maglakat na lang ta kay mahal sang pritihan. Ulit na ton talang niya. Pila ka mga latest update mga katropa. Daw ka... Subong bila mga katropa, ginapinta mo bila mga sitwasyon how? Ano sa Sunday man? Ano sa Martes man? Anong maposible matabo man? May pagsakaanay sa presyo sang petrolyo? May araihan sang may araihan sa mga makabigta adjustment pag nubo sang presyo sang petrolyo mga katropa, mga bayan? Tanawon ta na ang pila ka mga latest update. Kasadya man ho, no? Ginabantayan ta lang ang presyo pero saka gijapon. Plus mga katropa, kanlaon nag-angkor man sa minor eruption. Absolutely nga may nadaw mga katropa. So, amuna, no? Ang pila ka mga bagay. Bantayan ta man ng taon-taong paklabot kita karon sa mga authorities ta ha, sa mga sitwasyon. Kalagaluntad rin mga katropa sa aton nga palibot plus may ara pata sa mga ginanantaw nga epekto sini, no? Mga asphalts mga katropa na abatsyagan dito sa San Carlos City. Asod-asod daw hindi sa maglinong yun, no? Ang kanaon, lupok lang lupok. pila ka mga update pa na ito mga katropa, Maskara Festival, sukod na, ari na. Pagkatapos, we'll see kung anong pinaka mga pinaka mga bagay nga posible mo o naton sa Maskara Festival. Ang aton plus abrihan man isa kuno mo, no? Sa tion sang Maskara Festival, let's see kung ano ang magiging itsura sa mga katropa. Basi mabulag ka naman tabla. Basi mabulaga naman tabla sang sitwasyon gani mga katropa, mga abyan. Pero well siya, no? Kung ano ang mga development sini mga katropa sa sining panahon. Plus bantayan taman ang dalagan sang ekonomiya natin mga katropa, no? sa pungsod. Kaya ang krisis ga pabilin sa gihapon, nagapadayon sa gihapon mga katropa. So ginalantaw ta, ano ang itsura sang ano man, anong maging itsura sang Disyembre naton sa dason nga mga inadlaw mga katropa. Ano ang matabo mga katropa sa Disyembre? Ma tulo tawhay bala anay ayan ni no, ma nami bala anay ayhan ini mga katropa no, ang pagabuhi ta sa sining panahon nga amo ni kuno nga the best times of the year mo no, ang ano ang Disyembre, ang Christmas mga katropa no. Samtang provincial government mga katropa, mga abyan, nagpahayag na sa kahandaan para sa palabuton nga El Nino nga mag-iigo diri sa Negros Occidental. Cloud seeding, ginalantaw naman nga isa sa mga pamaagi para hindi kita matam-an sa sining ginakabig naton El Nino mga katropa.

0: Alright, so muna, pinaka-mga-update na to na sa pagpangalaganta this morning, mga katropa. I hope sa pinaka-mga-uturan ta, check-in na kita. Nang sunod kita sa aton Facebook page, ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag-mag-intera sa mga diskusyon, mga katropa, ha? Ang aton problema sa kuryente sa Japan, ara na Japan, mga katropa. Until now, naway pa sa nga solusyon. Garakita ang aton nga national government, angot sila'y nagkakalatabo sa aton lugar. But nonetheless, mga katropa, we hope and pray nga ang aton nga presyo sa petrolyo mag-nubo-nubo naman pagkatapos pangitaan solusyon supply naton sang kuryente, mga katropa, pinsa ta na kuryente hindi ni maapektuhan amo man gyud pasalig sang mga electric companies diri sa Western Visayas nga kalabanan ng aton sources coal or hindi gani hydro ang aton nga kuryente ni maapektuhan sa ining problema sang kakulangan sang gatong sa pungsod Pilipinas di pagka Agosto, Setyembre, tugaplakta, kinulang kita sa supply, sa kuryente. That's why may ara sa mga rotational brownout. Plus, gina-expect rin pa ka magtaas ang demand, mga katropa, on Christmas season because ang sa mga activities, ha? Ang aton pila ka mga malls, madalaga na siya, no? Operate na may mga sales pa, no? So most probably pagustos la ha. Anyway, tiya mo na pinaka-update na to, mga katropa. Samtang ara kamo sa lugar nyo, sige, padayon lang kita, mga katropa, mga byan, sang aton nga makabulo ato na, no? Samtang kami naghahatag sa inyo sa mga latest development update, mga katropa, ha. Ang Premium D3, isa sa mga supplement naton, katropa, nga dako bulig sa aton nga lawas, no? Ang vitamin D, no? Ginakwa naton ini sa adlaw, ginakwa naton ni sa butlak sang adlaw daw nga naga-expose kita. And then ginaharvest ang vitamin D, okay? Pero ang problema kung ang vitamin D, mga katropa, hindi makapenetrate mo sa lawas naton mo, no? Sa pagwa naton, nakapayong na ta, naka-sunblock, sunscreen na ta, hindi ma-absorb sa lawas nato ng vitamin D. That's why, damo Japan sa Pilipinas, even though tropical country, nag-problema sa supplementation sa vitamin D, no? So, ginsolusyonan ni isang Yes to Health, mga katropa, ang ininga mga ininga problema, ha? May-ari na sa soft gel capsule ang vitamin D. Plus, ginpabakod pagid na siya, ginsuplementuhan pagid siya sang malunggay kag virgin coconut oil, mga katropa, mga abyan. Para hindi lang vitamin D, kundi may ara pa sa mga suplemento na ibang pa. Kontra sa mga infection, kontra sa mga pagnubo o kung mga viral infections kag mga masakit yung posible magdapo sa aton, no? Plus ang malunggay nga dako ang bulig mo sa aton sa mga pwede naton nga magamit kung mga suplemento o kung nga vitamins, mga katropa, magmambal ka malunggay, mudamo na da sa mga suplemento, mudamo sa mga nutrients kaya makuha naton ginatawag si gani Miracle Tree kay ang supplement ka aton nga makuha, mga katropa, damo, okay? 7:32 sa pagpangalagan naton sa atong platuntunan dari sa Bullseye. Off the night kita tub-tub alas 9 sang aga this morning sa aton palatuntunan, mga katropa. I hope nga naka-subscribe na kamo sa aton Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa Kabangkalan, mga katropa, mga kauturan, ara kita sa XFM XFM Kabangkalan. No, paki-like na lang, paki-update, mga katropa, because amo ning aton nga mga official pages nga i-palabot sa inyo, okay? Alright, mahaboy ta anay sa mga obligasyon ta. Balik kay ta pagkatapos sa mga panundong. Standby, mga katropa.
1: Bullseye, XFM 90.3, XFM 103.9.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako pala si Wilsimi Hepielago, nga taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah, sa aking katipan ni Lilo.
10: Sa aking call center agent.
9: Permigil ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Ibagay na ito sa akong sang
9: Sister Pain.
10: Nagsita, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Amo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na warm.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Mabilbili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang trainee, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dating kung ako malalala sa Sister Pain para dire-diretso ang trainee.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobragid ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag glota.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Balik kita mga katropa sa pagpangalagda. Itong oras natin is 7:40 na sa pagpangalagda. And this time check is brought to you by Santon Gold Coffee Mix. No, nakapangapi-kapi ka muda, nakarelax ka muda sa mga kuturan ta nga grabe pakapiyon la. Testingin nyo mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Ang aton nga kapi kong kisag resulta sa mga pagsakit sa sulok-sulok ta. So wala ta sang pwede mahimo kundi i-endure mo siya. Gila nga basta nakapangapi. Pero mga katropa, this time may kapi na nga hindi ya makahatag sa nga lain sang pamatsyag sa aton, no? Magadugang sa mga baltian, tabla. Nagkanami man tuod sa kapi-kapi. Kapin pa kung may ara sa mga istorya-istorya, ay kanami sang kapi. Pero kung ikaw taas na kalamay mo, tigalaway kin lang sa manog kapi. Istorya na lang ni aton niya.
1: Tuod ka?
0: So, aton mga katropa, kung gusto mo ya, ati pwede ka man Japon ka join sa kapi-kapi. Pero importante nga ang kape mo hindi ya nagapadugang sa kalamay mo. O, ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, may ara sang kung gipatamis ang natural sweetener, amo ni ang stevia. So, bisan diabetic ka na, may ginabatsyag ka, or high blood ka, wala ka gakabalaka ka base magpalpitate ko, base magtaas ang kalamay ko, hindi ka makulbaan. Tungod sang ang iyang kalamay gingamit o kung iyang sweetener ang pagpatamis sa iya gamit ang stevia. Okay? Plus, kung gusto mo magwapo, magwapa, testingin ni wala ang Santo Gold Coffee Mix. Kaya may ara sa glutathione ka collagen. Most recommended ni siya sa mga call center BPO workers natin. Sa aton nga mga estudyante nga gusto magpangapi, mas nami pagit ini mga katropa. Kapin pa ang kape, may paris nga ulo istorya, may tulo chismis nga paris, swak gid siya.
1: Hambalapa!
0: Anyway, sige lang ah, no? Mga katropa, mga produkto natin, katuin nyo lang sa mga, ano, sa mga butika, malapit sa inyo, kamarugar, mga katropa. Hindi ganit, kanto ka mo sa Yes to Health Wellness Center para maka malantaw nyo itong mga produkto ta, mga katropa, ha? Alright? Okay. 7:41 sa pagpangalagad ta, check-on ta, ang ining nagluntad nga aksidente sa Bacolod Economic Highway. Damo sang ginsalapay ato ho. Damo sang nasalapay nga mga ano, nga mga motorsiklo. Ay naku. Anyway, sige lang, nang taon tapira ka latest update sa mga katropa. Sa konta update halin sa kay katropang Franz Andrew Burgos. Pagkatapos kadto kita sa pilak mga latest development sa resulta kon epekto sini ang nagkalaguba to daw pati may tiyanggi to mga katropa nga na bungguan git sa pick up nini kag damo nga motorsiklo. Hala, sige, para sa mga motorsiklo, hala, tambay makamuda, no? Sa ikan sa dalan sang Banosa para ginimo nyo parkingan dabi ang dalan kundi paglabay sang ining mga sarakyan ho kundi dalasa man tanan. Detalyahan tani mga abyan, kaupon sa kay katropang Franz Andrew Burgos ang aksidente nga nagluntad dira sa Bacolod Economic Highway. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
2: Katropang Urbino, isa gining tilason matapos matabo ning aksidente nga nagluntad dira mismo sa may Bacolod Negros Occidental Economic Highway. Takos sa marangli sumag ka tropang Irving kaina sang kagahon, no? Mga taklas sa pasado last stress. Sa kagahon na Domingo, Oktobre 11. Ka tropang Irving, why pagigita sang may pangalan sang driver sang sininga pickup. Ka tropang Irving, sa ato naging ninatukiban nga ang pickup ni Galegi naman niyo sang isa ka babae.
0: No? Oy? Babaeng driver.
2: Babae ni do ginabulbanta kuno sino sa mga nakakita ko sa iya.
0: Oo.
2: Do 18 anyos ni kuno edad niya.
0: Uy, bata pa, lamaron
2: pa. Bata pa kuno. Pero ano kita Farwin, ang driver sang tricycle nga nabungguan niya. Ging kilala niya naton kay Robert Samorillo. Si Robert Samorillo, legal ang edad, tag-residente ni kita Farwin sang Purok San Jose 2, Barangay Sumag.
0: Oho.
2: Ang istorya niya nakuha na to dito sa mga tao sa lugar, sa mga nakakita gid sa insidente.
0: Oho.
2: Ato ni kita pang Irvin istorya ang bayaw ni Robert, naging lala, talang kay Agas Nunoy.
0: Oho.
2: Nga ang biktima ko ng kita pang Irvin, si Robert nga ni, halini ko na sila nga balay, sakay sa iyang tricycle, kag upod man si ni kita pang Irvin ang iyang bata nga lalaki nga ginapatian, 10 years old.
0: Oho.
2: Kag hinablos sa tropang Irvin.
0: Mm-hmm.
2: Kay sila mismo gali, magalakat, padulong sa eskwelahan, kay ang duwani ka mga bata, mga minor de edad, ang mga propsmen sa para sa elementary category for the street and arena dance competition sa Sininga Maskara. Kaya ma-practice, mas sila ko natanik ka tropang Irvin sa ngila ko nung blocking subong adlaw.
0: Oho.
2: So, kaina, aga pa sila sa muto nga tiyon, naglakat ni, halin sa lalay nila. Pagwadra ka tropang Irvin sa bahin sa U-turn slot sa dira nga dalan, halin mismo dito sa may Purok San Jose 2. Ang pick-up ni ka tropang Irvin, nakita na ni sa punta pa. Kaya ang pick-up ni ka no, halin ko doon sa may portion sa Deca Home sa Division.
0: Okay. Oho.
2: Nakita ni ko no, katropa Irvin, mismo sang biktima kay sa mga kabataan, na ang pick-up ko no, hindi na yung tsaktong dalagan, dala?
0: Oo. Oho.
2: No, nag-a-easy-easy na ko no, blind dalagan sa pick-up.
0: Mm-hmm.
2: Kabandanan, nga ang ini ko no, ng mga minor de edad na sakay sa tricycle,
0: oho.
2: Ang mayo lang kay sandig sa information nga nakuha natin dito, nakalumpat sa ko no, sa motor, katropa Irvin niya doon.
0: Okay.
2: Kasi
0: diba?
2: Niya ang
0: okay.
2: Si Robert ni, why nag-urob lang na kay nga daw pa.
0: Oho.
2: Hindi siya ang gamaneo sa tricycle.
0: Mm-hmm.
2: Eh, nalabot, kinis ang pick-up, ang iyan ng motor.
0: Ay, hala.
2: So, tingnan mm-hmm. Farwin, pagka nabot ang pick-up ni, sa tricycle ni Robert, doon na si Clay natabo ang aksidente, si Robert nakaagom ni isang pilas kuno sa TL.
0: Oho.
2: Kag may bukol siya kuno sa ulo, katropang Irvin.
0: Okay.
2: So, kasi yun to nga siyang gilistudian.
0: Oho.
2: Daw medyo blanco siya, kwerni ko nung pamangkipon.
0: Mm-hmm.
2: Daw, ay pa sa balasang husto, gibla nga sa iya, bala nga panimuot para sa husto ng mga informasyon, bala ko siyang pamangkipon.
0: Mm-hmm.
2: Kaya kita pa Irvin, daw, nagkakalipat siya ko nung, kaya mo to ang ginakabalakan man sa iya ni nga bayaw.
0: Mm-hmm.
2: Kaya kita pa Irvin, after ko siyang pagbunggo ni isang pick-up sa tricycle ni Robert,
0: mm-hmm.
2: Why na to na why pa to nagtapos ang pangperwisyo sa Sininga Salakyan?
0: Mm-hmm.
2: May mga nagapark dira sa higad sang dalan sang Sininga Highway.
0: Mm-hmm.
2: Kag dito katropang Irvin tinangsaruso.
0: Oho.
2: Sa Sininga pick up ang mga motor nga nagapark sa higad sang dalan dira.
0: Grabe.
2: Ang direksyon nila sang pick up ya from Bukit.
0: Oho.
2: Bay isang direksyon mo.
0: Oho. Halin ka na magwa sa Deca Homes pa going north ka kon dira ka magi sa Economic Highway pakadto going bye-bye na.
2: Pa west ka na bala?
0: Pa west ka na.
2: Pa west direction ka na. Pero mm-hmm. ang yan yung ginalinan is from east to west siya.
0: Mm-hmm.
2: So, halin siya sa bukid.
0: Mm-hmm.
2: Yung direksyon, pa bye-bye ni sa direksyon.
0: Oho.
2: So, kaya mo ni Katropa Irvin, yung pang saruso, yung mga motor to nga na single.
0: Mm-hmm.
2: Bali, duwa ni tanang katricycle at pinangbungguan.
0: Duwa so, katricycle?
2: Sa tricycle ni Robert.
0: Oho.
2: Tapos may tricycle man sa higad niya nakakas gina yung sidecar. Kaya iyan yung ang motor sa sininga tricycle.
0: Mm-hmm.
2: Amo na ang makitaan pa sa idalom na sa pickup.
0: Oho. Why labot sa mga motorsiklo Katropang France?
2: May nabungguan pa din siya.
0: Mm-hmm.
2: Na bidyuke. Bidyukihan da.
0: Ay, nako.
2: Oo, bidyukihan da.
0: Aradong guwas
2: niya. Ang bidyukihan nga nakatropa Irvin, kag may balay. Yan ang pangman. Sa higad sang sina nga, bidyukihan. Kaya ang mga sitwasyon, mas mga balay, nag-inikitikit lang manada mo. Bidyukihan kag mga listaran da, bala?
0: Mm-hmm.
2: Makita mo na da mo. Gintaman, kota ni kanita giya sa video kihan to, nga binugoan niya, nakibot na lang sa kanita, no, may naglagabong na. Pero kada ko gising ng lahat ng pang-arvis, ang nagabong ko na balati. Ang mga tao na nga sa Gilistar Lapit, gid sa igat ng dalan, ati nag-binungkalas eh. Nagahiya, na bulabog, bala kayo bangod nga grabe kung noong sinigabong.
0: Sumaka pa sa sgatter ho?
2: Nagkalatabo, bala, binilang may mga siling patos ang isa gani, namurag-muragan. Kung sa grabe, uli na lang adlaw sa kalibutan. Kaya bangod ko noong sang grabe nga pag sinigabong, bala. Sabi ko na nila, binumbahanap na ho.
0: Oo.
2: Galiya sa lakyan na itong may saruso. To, Ticker Farvin, ang inikono nga video kiyan, kaya muni ang last stop sa lakyan, kaya siya mismo nakabugtaw ang tagiya sa video kiyan, kaya po yung nakitaan, may mga nakakita na ang pick-up ni Gnoto Farvin nag-atra sa bante pa.
0: Oho.
2: Pag-atra sa bante, si Wayne Saguro nakalim, gumawa niyo ng driver kaya nagtragyo.
0: Ay?
2: Nagdalagan, panisa ko, no?
0: Mm-hmm.
2: Si lang kanina tinayon siya nga madakpan, bala?
0: Oo.
2: May takabalo kung paano na nisa nadakpan. Diba? Siguro, pulis na niguro nakadakaw siya kung ginhol siguro sa mga tao to.
0: Oo.
2: Kati, gila yun nga ginespondigan sa kapulisan. Ang sitwasyon sa pick-up katropang Irvin, mailang kayo may pagbunggo ito. Ang kawayan, diba lang pusog?
0: Oo.
2: Lumusot sa windshield yan eh. Mailang may naigo ang driver.
0: Buka ang kristal?
2: Buka ay buslot gid, sulot
0: gid ang
2: ano ya, doon natuhog gid bala.
0: May lang ba, way ng diretsos driver ba?
2: Di ay paguro chimpo. Pido ay ito siguro mga pakiras to ya, kay pido nagdalagan pa gani. So tayo muna kito pa Irvin ang sitwasyon dito. Pila ka motor dito ang iya nga pinangbungguan sa kainas ng kagahon, gin silim pa ito sa ngibahan. Sarang ginawa motor sero. Doong tsura sa motor na do, ano ka tropa Irwin do, I think do ka XRM na blang tsura sa motor do, pag pa.
0: Oo.
2: Nga may orange ni balang iya nga do, ano niyo? Max yan na yun, orange do, orange ni Max blau.
0: Oo.
2: Do bronze color.
0: Wait
2: pa nakabalong tagiya, kayong tagiya to, tulog pa to.
0: Nako.
2: Sige, balang pa mangkoto tagiya, when yun na to napabalog, ipukal to. Wait pa eh, see. Baldag ito, wangal ito ang tagiya. To damo ka Irvin sa mga motor, nagkala ano.
0: Pero ka tropang fans,
2: mga motor. Tapat na mga motor, nagkala, di na gina magkala kusla, no?
0: Mga motor niya, rin na nakapark sa gwa sa balay nila?
2: Yes, amon ni Tanan, sige siyang dalan, ka tropang Irvin, mga tina. Motor.
0: Arado, gini.
2: Dugin pang ano, sila yan eh, dugin pang kita, ano bla, sang, ano bla? Pang bowling bla?
0: Oo.
2: Dugin pang amonis lang?
0: Oo.
2: Hindi nga nagaraya to, pinasaruso, sa sininga pick up. At yung nagkaladuno, ito ang nagbinansuli, itong ininga mga tricycle, ang mga motor ko eh.
0: Katropang Franz, medyo palabinsaron para sa aton, paano nagkamuni ang sitwasyon? Kaya kung permiro pala ito nag-iisisi na sa kadaan, ano man, di lang problema. Problema sa slakyan o kung driver to?
2: Katropang Irwin, isang nagdalaga na to siya, sa slakyan, dito na natukliban, dito na kainom-inom. Do may mga
0: suot-suan niyo sa
2: Korea sa gani, ang panimuot, yaman bala, hindi man gusto ang panimuot ya.
0: Oo.
2: Iti bangod sa kaulugbon, siguro, katropang Irvin. Tapos may mga ligasyon pa sa gani ko, no?
0: Nga?
2: Nga, ano lang man nato,

0: Mm-hmm.
1: Kahit hindi istable itong iya nga kondisyon sa tiyon, sa inapamanggo, siya bangon siguro nga si Ubugi.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Kasi nang lang, tapos nga ito pang rin nga i-confirm pa sa investigation sa kapulisan.
2: Daw man yung rason niya, Abi. Kung
1: nanggit na ang mga ligasyon sa sining nga driver sa pickup.
2: Oo. Basi man, why ta kabalo ka tropang France, pero since ko nakainom siya, dumaduda ta.
1: Gani man.
2: Oo.
1: So, kung natunta na yan sa bahay sa polis, kung ano gini, kung doon gini pat. Okay, ni. Kung magbalik na ni sa normal nga panimuot ang ini nga driver, di drata na nabuwalaan eh. Basta madula, wala magtawang alcohol. Ganun na niya ma-realize ang ano sa nan mo, inulsol, kawianan, pedra na naman balaan.
2: Oh, katropang France, ang ini nga balay ho, doon ka familiar bla? Do lapit ni sa una sa gintiruhan to.
1: Ah, dira na da, amo na da sa. Kaya tupad na sa balay nga na. Amo na ang do piso net shop bla.
2: Okay.
1: Sa gina sa.
2: Oo.
1: Kaya kasi din ang biktima nga dira na gistar sa balay nga binuguan sa sininga pickup.
2: Oo.
1: Sa na gintiro patay.
2: Kamalas. Pila na kin sinintin na. Na tabo daw?
1: Oo, dahil nakilala kang balay.
2: Oo.
1: Ibisitaan ka da. Huwag ito na kinipasugtan nga nipasulod, makakasulod da. Huwag ito na interview.
2: Internet shop niya siya, no? Daw, amin na, no?
1: Tupad yan na. Tupad yan na.
2: Ah, pero ang internet shop daw, huwag ito malabot.
1: Ang pagkakitungan, nasa ang video kiyan.
2: Mm-hmm, ang video kiyan.
1: Ang internet shop. Computer shop.
2: Mm-hmm. Daw ka permi daw, aga ka igo, haw? Nung aga ka tabo naman. Daw ka malas nga lugar, haw?
1: Mugani na. Huwag ito nakabalo na, kung nga mo na, be. Bago gani, ang pick-up daan kito pang rin, pagbunggo ano sa may entrada na sa Midyokian, nang ano, nagdasok niya siya sa, ano ba lang, sa boundary sa balay, kag sa sininga Midyokian, nasa tunga din ba lang?
2: Oo.
1: Dragi na nagdasok ang pick-up sa tunga niya sa sininga balay, kag sa Midyokian, yan na?
2: Oo. Mm-hmm.
1: Naragin na sa naragin sa nag-ubo. Pwede nandun sa kaleng, kiti siling ko sa nagya sa video kaya. Nagkatras sa bante, panas ko may basic room, may U-point sa na or palagyo pag ito.
2: Ano naman palagyo? Pero guba na slakyan niyo?
1: Dati, wasak ng ulo.
2: Wasak ng ulo, ho? So, basta, take ko na naman gina-experience sa kaginaagyan sa ning suspect. Ato naman lang, hindi, ang hubog na, kung makainom ka katropang France na, aga pa, kulang katulog, sus, iguon yung gits na. That's why, dapat pahuwayan na, makatulog na, para maka, ano, maka gain ba na sa madula, tuyo mo. Ang hubog kag tuyo, budlay mo.
1: Amo ganin natin, nag-urobla, nag-bate, urobla.
2: Mm-hmm.
1: Kaya mo nga ka-tropa, Arwin, pero why ito nakabalo kung gapiyong nasa?
2: Basi, napiyongan to sa?
1: Kung gid, no?
2: Oo.
1: Kaya mo nang sitwasyon to ka-tropa, Arwin, sa natabunin ng aksidente, dara sa may barangay sumag. So, pamatihan to nag-laning bayaw.
2: Oo, sige ba?
1: Sa driver ni sa tricycle niya, si Robert Samorillo. Pamatihan sa blaning niya ka bayaw, ngayon kilala, tala na kinuno yan.
2: Oo, oo.
3: Robert Samorillo?
4: Samorillo? Pilan ang edad niya tayo ni Sir Robert?
5: Buhay lang po, kagaparinta.
4: Okay.
5: Gaporte, supra.
4: Balid din na sila halin?
5: Sa ilablay, madulong ng bata. Yari, taga-diriso no?
4: Taga-diriso sa San Jose 2. Bali, nagbuha doon siya sa sininga do turn slot.
5: Gusto nga isi-isi ko ng pick-up to.
4: Gaisi-isi, pick-up dito pala nga daan. Tapos, anong ambal nila?
5: Ano na, naanuan na sila eh?
4: Nadala sa agit sila? Bali din sila, ito ay nabungguan na tayo?
5: Sa
4: Amo gini nga porsyon no. Bali ang tricycle yan nagtakilod gid.
5: Basta niya tricycle gid dalala po to.
4: Ulah gin gin guyo jud to.
5: To sa may ano gid paiga dalala.
4: Ah, bali hindi man pilas ni Sir Robert ya.
5: Sa tuil, sa
4: tuil
5: man to kag may bukol sa ulo.
4: Ah, hindi man ano gid.
5: Ang delikado lang tong bukol sa ulo.
4: Do da ko gidaw.
5: Bay hindi sa kagum do mabangkot.
4: Wala. Kaya diba siguro doon na shock pa siguro? Pero mga kabataan niya tayo? Doon kabilog ang sakay?
5: Sa mataya.
4: Okay.
5: Sa mataya.
4: Ah, bali.
5: Tira sa maskara mo. Dulo
4: niya. Tira sa maskara. Maano sila mapraktis tan eh?
5: Dulo niya mapraktis.
4: Uy. Sa din ito sila gaya eskwila?
5: Sa Sumag.
4: Sumaga High School?
5: Elementary.
4: Elementary. Uy. Kaya ano ni tayo man? Ang... Bali si ano mo si Bayaw mo to ano na to nadala sa ospital.
5: Ito lang dala sa ospital.
4: Ting mga kabataan niya.
5: Yung dala ang bata ya tumanto ang isa di kabata ya way na nagkuli.
4: Uy.
5: Way na

0: Ulihin nga na si Apal Gliupod mo.
1: Sus. Oho, oho. Bayaw yun eh. Isang biktima.
2: Bayaw yun ka to pa Irving. No? Oho. So, demo to na kuhaan ta sa isang kuminto.
1: Mm.
2: Pero katong kami ni Toriata, pagkita niya ni nga asawa nga si Medji sa Murillo.
1: Oho.
2: Na nagadali-dali. So, pagkato sa police station kay na lang nga to sa naglabay man.
1: Oho.
2: Agad to ko pa Irving, pagkato sa Makulisi Police Station 9. Kaya dito nila yung storya ang driver sa pickup. Kaya mismo ang hospital.
1: Oho.
2: Kapangayo, to sang down para masikaso na itong iyang abana. Tigaling sigado man, wala pala sang katidad lang ay bayad sa hospital for the ano lang. Or para matigayo na itong mataga na sang medical attention ng iyang abana.
1: Oho.
2: Katropang Irving. So, nagpangabay lang dito siya gani, no? Sa tag-iya, sa pick-up, sa driver.
1: Mm-hmm.
2: Na buligan sila. Ay di... na ano sa mga bana ito na involved nagmulit na nakaagong sa ano pilas matapos niyang aksidente katropang Irving.
1: Anong kondisyon sa biktima katropang France?
2: So far do ano lang man katropang Irving
1: minor man lang
2: sa kuno sa ulo kag may pilas na sa tiil.
1: Oho.
2: Amo lang tong initial tanga nakuha sa ilang information. Do hindi gid man tanto amo to ka ano blaw gisiling na do hindi man sila kasiling ito kung seryoso ang driver sa bicycle.
1: Oho.
2: Pati giningagaw na nila sa ospital.
1: Mm-hmm.
2: So tiyamo lang gina ang ila to nga ginapangabay nga matagan sila sang o kung makakita sila sang kwartay nga para ibayad sa ospital.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ang driver to mutong gusto nila gid nga sukpon mo.
1: Go. Daw hindi ko ma-imagine ang tsura sa salakyan, ho? Nagsulod, na gindalasa, ito mga motorsiklo. Ay, abe-abe? Basi ma-forward sa kay...
2: Sige lang, ngayon pangitaan, talang na ron.
1: Gawlat ko na siya, umbali, sige ako bala. Umbali ni katropang Chris ko, no?
2: Oo. Umbala. Pangitaan, talang na ron. Pangitaan ko lang.
1: Kalain, no? Pero importante lang din ka tropang France.
2: Hindi gid sa feeling ano bla fully ano gid. Captured sa CCTV.
1: Mhm.
2: Ang CCTV ni do ari sa dalom sa bilis bisan sang atop.
1: Mhm.
2: Ang do half lang a portion sang ano bala kay kay pagkuha ka tropang Irving do ka ano bala do ka landscape na kuha. Kaya ang CCTV na ito na pang sa italog sa balisbisan sang atop, may mga tarpulin bala sa balisbisan.
1: Oo.
2: Ito half lang sang salakyan ang nakuha.
1: Mm-hmm.
2: So ang lower portion sa salakyan na ni Katro Parvin ang nakitaan gid sa CCTV.
1: Oo.
2: Tapos may angle ang nakitaan nga doon nagtalabog ang mga parte sa ito kung ito gid man ito sa salakyan o kung ito sa motor.
1: Oo. Ang consolation na nato ni katropang France, wala sang may napataya. Wala sang nadulaan ka buhay.
2: Wala nang kagaling katropang Irving. Kaya tipo ng taon ta, damo kaya na-involve mo. Okay,
1: gani.
2: Kaya nga katropang Irving, damo pala sang may mga na-disgrace siya. Okay, o kung may damo, isa lang may pinang bungguan. May galang kay kagahon. Kaya tipo ng oras ang kagabi yun, damo na dadantawo katropang Irving nga naga, ano ta, nga naga salambay na pala sa guwak.
1: Oo.
2: Galing nga muna, no? May lang kay kagahon. Pero may sabon ng oras na niya. May harap na nandang katropang Irving yung mga nagabiyahe. May mga single na nandang motor nga naginanabay. Damo. May ibandaan niya. Gapakadtog sa ubra ako. May tadulungan. Basta mo lang yung pasalamatan. Dahil kung Domingo, medyo, ano, hindi ka nalang sila yung muna diya kadamo sa sarakyan nga naginabay.
1: Oo.
2: Kung ikuparar mo during weekdays.
1: Oo, damo na sa mga shortcut eh. Kung ano, kung
2: weakness. Kung pinapay ng tatadaan kung kagahon kay Tropang Irving.
1: Oo.
2: So, tiyan mo giling na, ano, no, but we are, ano lang, pasalamat. Magkita kay amo ng, ano, nga sitwasyon da. Hoping nga itong nabungguan nga tricycle driver ang maka, ano, na umatagal sa nagkakaigo ng mga na medical attention kay Tropang Irving.
1: Oo. Ayan.
2: Pamatian, tatabal ang asawa.
1: Oo.
2: Tricycle driver.
1: Oho.
2: Na si Medji Samorillo ng asawa ni Robert Samorillo, tricycle driver.
3: Driver sa pickup, tubo ba ay itong nakatulong sila?
4: Medji, hindi iway kami dani na pa-inog down to sa south
3: ko. Ikaw mo status, ha?
4: Hindi iway pa nabalaan, di unggang balon siya ko na dumasyak sa kati mo sa back-up.
3: Mister, ang babae, ito po ng driver.
4: Ay, paano kung isa, hindi mataon pa? Tapos na nakainom pa to?
3: Ano na kainom? Pangalan mo ka naman?
4: Si Medji Samorillo.
3: Medji?
4: Oo, Samorillo.
3: Samorillo, okay. Bata mo na yun?